0: bilingera. Uutusan lang kita. Baklang to.
1: Si Bubong naman. Nagsasuggest lang eh.
0: Ah eh, yun lang.

Pops Radio 107.1. Real Radio. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit na. Hit

0: aga mong umuwi. Diba, sahudin nyo mamaya?
1: Bukas na lang ako magsasahod. Andun na kasi nakapila yung mga naniningil ng mga pautang.
0: Ah eh, yun lang.
2: Expect the unexpected. Our DJs could talk anytime. So keep tuning in on Taps Radio 24/7.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Kong pimples.
2: Eh, bakit ka ba tinitigawat?
1: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
2: Oh, bakit hindi ka makatulog?
1: Kasi po, may pinoproblema po ako.
2: Ano naman yung pinoproblema mo?
1: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
2: Ah, eh, yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Pare, hanggang ngayon ba naman? Naghanap ka ng lumipad na yero sa kapitbahay natin? Tagal nang natapos ang bagyo ah.
2: Hindi pare, yung misis ko kasi, mula nung bagyo, di pa bumabalik. Baka sakaling magbago ang isip eh, at bumalik na sa akin. Mahal, bumalik ka na.
3: Wala nang bagyo.
1: Ah eh, yun lang.
0: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio.

0: Alam nyo ba sa TAPS, hindi nagpapakopya ng kung ano-ano ang mga guro. Pagpasok ng guro sa silid-aralan, gamit ang makabagong pamamaraan sa pagtuturo at gamit ang makabagong teknolohiya, mag-uumpisa kaagad ang pagtuturo at hindi inuubos ang oras sa pamamagitan ng pagpapagawa ng walang kabuluhan. Lahat ng ginagawa ay naaayon sa pinag-aaralan at walang guro ang sinasayang ang oras. Mula unang araw hanggang matapos ang academic year, yan ang TAPS and no other school does it better.
1: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
2: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
1: Oh pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. Ngayon lang ako nakalusot.
2: Ah yun lang.

0: everyone, my name is Pat. I just want to invite everyone to visit TOPS Campus. If you are looking for the best school for your kids in terms of technology, facilities, school management strategies, teachers' performance, and school motivation strategies, try to visit TOPS. TOPS offers education beyond technology.
1: Mahal, nagsasawa na ako sa ganitong buhay.
2: Ano? Nagsasawa ka na sa ganitong buhay?
1: Oo. Sawang-sawa na ako sa paulit-ulit na away nating dalawa.
2: Bakit? Mayroon ka ng ibang ipagmamalaki sa akin? At ayaw mo na ako makasama sa buhay na ito? Pastilan, Ginoo!
1: Nakikita mo ba itong blade na hawak ko? Gigilitan ko itong leg ko at nang makawala na ako sa'yo.
2: Ha ha ha! Nagpapatawa ka ba? Gigilitan mo leeg mo? E magpatuli nga, di mo magawa?
1: Ah, yun lang!

0: sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leia, your student broadcaster.
1: Happiest DJs are here on your stress reliever, TAPS Radio.
2: Welcome to the Lunch Break Show.
3: Welcome to the Lunch Break Show.

0: Sir, sa TAPS pala nag-aaral mga anak mo ah. Ayos ah.
1: Oo, pati anak ni attorney sa TAPS din.
2: Mga anak din ni Dr. De La Cruz. Doon din.
0: Aba, edi sikat na sikat mga anak niyo doon. Anak ba naman ng attorney, doctor, at opisyalis ng bayan ng mga daddies?
1: Hindi pare. Sa TAPS, pantay-pantay ang pagtrato ng mga teachers at mga administrators sa mga estudyante nila. Maski sino pa ang mga magulang nito.
2: Tama ka dyan, boss. At yung ibang bata, maski hindi kilala ang mga magulang, mga ordinaryong magulang, inaasikaso pa rin nila ng pantay-pantay.
1: Sablay ka doon, pare. Kung papansin ka na naghahanap ka ng special na treatment, kainisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na, before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
0: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan, pre. Tama lang.
3: Di naman sira ang relos po. Pero bakit kung minsan laging late? Kung minsan naman, laging maaga. Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras. Itama na ang relos mo.
4: Philippine Standard Time. It's now 2 o'clock.
5: Love Song.
6: Hooray.
5: Hooray.
6: On Taps Radio.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Alam mo, magaling yung tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siya ang humukay doon.
2: Ay, maura na. Eh, wala pala yung tatay mo sa tatay ko eh. Alam mo ba yung Dead Sea?
1: Oo, bakit?
2: Siya lang naman ang pumatay noon eh.
1: Ah, yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Pare, alam mo bang shot ako dati ang nanay mo? At sasabihin ko sa'yo saan kami unang nag-date.
2: Nagpapatawa po kayo eh.
1: Totoo ang sinasabi ko. Makinig kang mabuti. Sikretong malupit to.
2: Kumigil na nga kayo, tay. Lasing na kayo. Tatay talaga, oh.
1: Ah eh, yun lang.

Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang Best Performing Private Elementary School sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsiyan. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsiyan. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: Hoy, Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo. Kasi, pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit, at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
1: Yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.
3: You're listening to TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: I guess I had to lose you on the way to finding me.
1: Natatakot ka bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try. In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
2: Alam mo, Mal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
3: Talaga? Ang sweet mo naman.
2: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
3: Ganyan mo ba talaga ako kamahal? Ayeye! Salamat! Pero doon muna tayo sa simpleng gusto ko.
2: Ano yun, Mal?
3: Bigay mo muna sa akin yung username at password ng Facebook mo.
2: Ah, yun lang! Busit na to!

0: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Pare, alam mo, ako lang ang nakasagot sa tanong ng guro namin kanina.
2: Oh, talaga? Very good, pare. Eh, ano bang tanong sa'yo?
1: Sinong walang assignment?
2: Ah, eh, yun lang.

0: Cecil, sabi ng teacher mo, syunga-syunga ka daw. Para 1+1 lang, di mo masagot?
1: Masyunga-syunga naman si tatay. Narinig ko kasi kagabi, yung sinabi niya kay Inday. Tama na, Inday. Hanggang 3 lang ang kaya ko.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa TOPS? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus. At upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TOPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TOPS. No other school does it better.
1: Cecil, bakit ka umiiyak?
2: Ate, sabi kasi ng doktor, tatanggalin ako ng bootleg.
1: Eh, yun lang pala eh. Ba't ka umiiyak?
2: Ate, buti kong one leg lang. Eh kung bootleg, wala na akong legs. Basti lang.
1: yun lang.
3: This is 107.1 and 107.9 TAPS Radio, bringing you all the good vibes 24/7. Come on, join the fun on TAPS Radio. Bringing you all the good vibes 24/7 on TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.
5: Hit that! Hit that! Hit that! Hit that! Hit that! Hit that!

0: Congratulations, TAP Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang TAP Santiago Campus. Congratulations, TAP Santiago!
1: Oh, Batch! Kamusta na? Finally, after 20 years, nagkita na rin tayo.
2: Eto, okay naman, Batch.
1: Oh eh, kamusta na si Jojo? Siya ang napangasawa mo, di ba? Kamusta na ba siya?
2: Ayun, sa edad niya, palahibo na lang niyang tumatayo. Tuhod na lang niyang tumitigas. Mukha na lang niyang nagagalit. Kainis!
1: Ah eh, yun lang.

0: pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus, makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Mong kumain, pero hindi ka mautusan. Ang kapal mo.
3: Kapag ang baboy natin malakas kumain, tuwang-tuwa kayo. Sino ba talaga anak ninyo? Ako o yung baboy?
4: Umayos ka, Nay. Huwag ganyan.
2: Yun lang.
5: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leah, your student broadcaster.

0: Sa panahon ngayon, kung hindi maganda ang pundasyon sa basic education ng inyong mga anak, mapag-iiwanan talaga sila pagdating sa kolehiyo. Ito rin ang isang mabigat na dahilan kung bakit maraming mga kabataan ang hindi nakapagtapos sa kolehiyo at hindi nakakuha ng mas magandang oportunidad. Kaya ang TAPS, mula unang taon hanggang ngayon, ay sinisikap na magbigay ng pinakamataas na estandarte ng basic education sa lahat ng kanyang mga estudyante. At bunga nito ay ang mga napakaraming kwento ng tagumpay ng mga TAPSians at galak ng mga magulang sa magandang nagawa ng TAPS sa kanilang mga anak. Tuloy lang TAPSians, balang araw mas marami pa tayong makakamit sa buhay. Kung nais nyong malaman kung ano pa ang kayang gawin ng TAPS para sa inyong mga anak, bumisita sa kahit anong TAPS campus na malapit sa inyong lugar.
1: Anak, kaya kita pinalo kasi mahal kita.
2: Ganun po ba, inay?
1: Lungkong batang to ah. Bakit mo ako sinuntok?
2: Kasi mahal din kita, inay.
1: Ah, eh, yun lang.

Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
1: You're listening to TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

0: Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa TAPS. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara! Maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: Incoming grade 11 ka ba? Nako, may magandang balita kami sa inyo. Kayo ang unang gagamit sa mga bagong silid-aralan sa aming bagong campus, ang Sterling Campus. Simula August 3, 2026, bubuksan para sa inyo ang ilang mga classrooms para lang sa inyong mga grade 11. Ang mga classrooms na ito ay fully air-conditioned at mayroong interactive classroom facilities, kasama ang iba pang innovation ng TACS. Bagong classrooms sa bagong building sa bagong campus ng TACS. Enroll na sa TAPS Alicia. I am Kyle, your student broadcaster.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TAPS Radio.

0: News!
1: Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan! Hey!

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS. Para sa karagdagang detalye, bumisita lamang dito sa TOPS, Aurora Alicia Isabela.
1: Hey!

0: fashion to all senior high school students or incoming grade 11 and grade 12. TAPS Alicia now offers STEM, or Science, Technology, Engineering, and Mathematics STEM. Students in STEM will surely enjoy our three science laboratories with complete materials and facilities. TAPS also offers ABM, or Accountancy, Business and Management, UMS, or Humanities and Social Sciences, and GAS, or General Academic STEM. Enroll now!
1: Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang TAPS Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang TAPS Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, TAPS Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang TAPS Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa TAPS Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang TAPS Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang TAPS Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng TAPS Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.

0: sa academics, wala nang duda. Number one ang TAPS. At ito ang bago. Sa nakaraang Palarong Bayan 2025, TAPS Alicia ang number one sa ranking among private schools sa Alicia. Congratulations sa aming mga atleta sa TAPS Alicia. I am Leia, your student broadcaster.
1: Latest news, oldies, and the latest hits, all in one FM. TAPS Radio, real radio, through the power of our student broadcasters.

0: Taps Radio.
1: Feel the love.
2: Alas 6:35 ang ating oras, mga classmate. Magandang umaga, kayo'y nakikinig sa 107.1 and 107.9 Taps Radio, June 24. Uy, Wednesday na ngayon.

alas 6:40 sa Tops Radio at sa buong Pilipinas. Kayo'y nakikinig sa Tops Radio. Here we go now with a song from Daryl Ong. It's not easy to letting go. It's not easy letting go. Halaga ba? Oh, magandang umaga sa mga nagsesenti-senti dyan, oh. Let go na agad. Hanap ng iba. Ang dami dyan. Itigil mo na yung senti-senti na yan.

0: The long wait is over. Finally. Here is DJ No Name on 107.1 Taps Radio.
1: Latest news, oldies, and the latest hits. All in one FM. Taps Radio. Real radio. Through the power of our student broadcasters.
2: Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Suhestyon ni Senator Zubiri, ipagbawal daw ang social media sa mga menor de edad. Naku, gulong-gulo ng Pilipinas kung ano ang ipagbawal sa hindi, kung ano ang gagawin at kung ano-ano pa. Ganyan tayo eh, pag may nangyayaring ganyan eh, naku, mainit kanya-kanyang ahensya, kanya-kanyang suhestyon, kung paano hindi maulit. Pero pag wala na ulit, pag tapos na ulit, relax na ulit, wala na ulit. Update tayo, sabi ng PNP, Tacloban shooting planado daw.

23. Ay, hindi pala. Kahapon pala yun. Oh, sorry naman. Epektibo kahapon, June 23. Oy, ang laki ng ibinaba, no? Sige, dito na. Ito na muna unahin natin kung magkano ba ang ibinaba ng petrolyo. Naging epektibo kahapon, June 23. Yan. Ang malakihang bawas sa presyo ng produktong petrolyo ayon sa DOE. Ang binaba ng presyo ay 3.9 hanggang 5.9 kada litro sa gasolina. Habang ang diesel naman ay magkakaroon ng bawas presyo na mula 9 pesos hanggang 11 pesos kada litro. Maglalaro naman sa 9.82 hanggang 11.82 kada litro ang rollback sa kerosene. Ayon sa DOE, ang pagbaba ng presyo ay bunsod ng pag-stabilize ng pandaigdigang merkado ng langis matapos ang positibong pag-unlad sa usapin ng pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Matatandaan nung nakarang linggo ay nagkaroon rin ng bahagyang bawas presyo sa ilang produktong petrolyo, partikular na ang diesel at kerosene. Hoy. Oh. Magkano na kaya ang bawat presyo ng bawat litro na presyohan ng diesel at saka gasolina ngayong araw dito sa atin sa Isabela? Malaki din yan. 9 pesos hanggang 11 pesos sa diesel. Oy, pwede na mag-full tank. Mag-full tank na kayo bago na naman tataas. Samantala, 5.9 hanggang 5.9 pesos kada litro ng gasolina ang ibinaba. Ay, good news yan. Samantala, dito na tayo sa update tungkol sa Tacloban shooting sa paaralan. Ito, pakinggan nyo. Planado umano ang ginawang pamamaril ng dalawang menor de edad sa San Jose National High School sa Tacloban, Leyte na ikinasawi ng 4 na estudyante at ikinasugat ng 20. Uy, 20 na. Nitong Lunes. Sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Police Brigadier General Jason Capoy, mahigit isang buwan o nagsimula pa noong Mayo. Uy, grabe ha? Mahigit isang buwan. O nagsimula pa noong Mayo ang pagpaplano sa tinawag nilang misyon ng mga suspect. Pinagbasehan ng mga otoridad ang usapan ng suspect na kumakalat na rin sa social media bilang kabilang na ang isusuot na damit, lugar at oras kung kailan isasagawa ang pag-atake. Base sa mga screenshots, nagplano ang mga ito na magdala ng baril at kabilang ang Juvenile Justice at Welfare Act sa binanggit na mga suspect sa kanilang pag-uusap. Sinabi umano ng mga suspect na hindi sila makukulong dahil sa kanilang edad. Sa pahayag ng isang testigo, dumiretso umano ang isa sa dulo ng koridor upang tiyakin kung naroon ang kanilang target. Ngunit nang hindi nila makita ang hinahanap, lumabas na. Nagsagawala na lamang sila ng random shooting. Kabilang sa mga nasawi sina Jeric, 15 years old, grade 10, Aisha, 14 years old, grade 9, Joyancy, 13 years old, grade 10, at Chris, 15, grade 10, na binawian ng buhay habang isinasalba sa paggamutan. Aabot sa 40 ng basyo ng bala at baril ang naiputok. Yung ibang mga detalye, dati na nating binanggit ito.
Huwag na nating basahin.

Basta ang update lang mga classmate, o planado. Lumabas na yung messages, yung private messages ng dalawa. Grabe, no? Alam na alam nila kung paano daw ang gagawin nila dahil planado. Tapos ano daw, napag-usapan nila dun na hindi sila makukulong dahil nga daw sila ay mga menor de edad. Ay, Diyos ko po mahabagin, no? Sige, dito muna tayo sa isa pang kaugnay na balita. Dito tayo, doon ako nabubusit talaga sa kapag may nangyayari, pinag-uusapan, tapos magiging stricto, pag hindi na naman, mawawala ulit, makakalimutan ulit, wala ulit, back to normal ulit. Ito na naman, isinusulong ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na ibawal na o limitahan sa paggamit ng social media mga bata kasunod ng insidente ng pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City. Sabi ni Zubiri, this tragedy should push us to confront a hard truth. Matindi na ang influence ng social media sa mga kabataan. Sa ngayon, anya ay sinusuportahan niya ang isinusulong na pag-ban sa social media sa mga bata dahil madali silang ma-impluensyahan. Ayon kay Zubiri, may nakabinbin na panukala sa Senado ang Social Media Safety for Children Act na naglalayong pagbawalan ng mga bata edad 16 pababa sa pag-register, pag-access at pagkaroon ng social media accounts. Binanggit ni Zubiri na nauna nang nagbawal ang Australia sa paggamit ng social media sa mga bata na bawal pang edad 16 hanggang o pababa. Susunod na rin ang United Kingdom, France, Denmark, Greece, Spain, Malaysia, UAE at iba pa. Dapat anyang tingnan ang posibilidad na amyendahan ang Juvenile Justice and Welfare Act at pag-aralan kung pwedeng isailalim sa paglilitis bilang adult ang mga batang may edad 14 na gumawa ng karumaldumal na krimen tulad ng murder, rape at kahalintulad na mabigat na kasalanan. Ako pabor agad ako sa pagbabawal na pag-register ng mga kabataan sa social media. Pero ano ba ginagawa nating mga magulang? Di ba nga yung mga anak nyo, kapapanganak pa lang yung anak nyo, meron na siyang sariling social media. Sinong gumawa? Si nanay, si tatay. Tapos dinaya yung edad doon sa pag-create ng kapag magke-create ka ng account, 'di ba? Nakalagay doon kung ano ang birth date. Inilalagay nila sa edad para qualified na magkaroon ng social media account. Ganun lang namang ginagawa nyo, 'di ba? Gumagawa kayo ng social media account ng inyong mga anak na maski hindi qualified, dinadaya nyo lang sa edad. Diba? Aminin nyo. Ganyan ang ginagawa nyo. Kasi hindi naman talaga magkaroon ng social media account kung hindi 18 years old eh. Diba nga? 18 ba o 16? Pero sa totoong nangyayari, meron kayong account. Hindi nyo ba alam na nakakaano yan? Hindi magandang ano yan? Hindi magandang hindi maganda para sa mga kabataan na magkaroon ng access sa social media sa totoong buhay. Andyan nababasa nila yung mga social media ng kanilang mga kamag-anak na maraming sinasabing mga hindi magaganda. Nakikita nila yung mga social media post ng mga kapitbahay nila na maraming pasaring, maraming
ano tawag dyan, maraming hugot, mga ganyan. Mabuti naman yung anak ko eh, yung dalawa kong anak eh, wala silang hindi sila active sa social media. Hindi sila, wala silang Facebook account. Messenger ang meron. Pero wala silang, meron silang social media account pero hindi sila active sa social media. Tingnan nyo na lang, ano? I-search nyo yung pangalan ng aking dalawang anak, wala silang social media. tingnan natin kung paano. Pero tingnan nyo, ang gobyerno natin, gulong-gulo kung ano ang gagawin nila kapag halimbawa may mga ganyang krimen na nangyayari. Pero kapag halimbawa medyo makalimutan na naman ang nangyayari dyan o nangyari sa Tacloban, wala na naman yan. Makakalimutan ulit, parang okay na lang ulit lahat ng mga bagay-bagay. Tapos pag meron ulit mangyari, saka ulit mainit, saka ulit maggagawa sila ng panukalang batas, pero ang ending, hindi rin naman ma-i-implement. Diba? Andyan yung iba na pinapa-review daw nila yung juvenile justice system. Andyan yung iba na kailangan na daw magkaroon ng kaso maski bata pa. Sige. Pero sa totoo lang, sa parents, sa tahanan, mga magulang, ang kailangan sanang dumisiplina ng kanilang mga anak. Kung ang anak nyo ay balasubas, kung ang anak nyo ay, anong tawag dyan? Kung ang anak nyo ay basagulero, tama yung term, no? Basagulero, kung anak nyo basagulero, o kung ang anak nyo ay nakakaisip ng mga ganyang krimen, isipin na lang natin kung ano ang ano, tanungin natin ang ating mga sarili kung ano ba ang itinuro natin sa ating mga anak.

0: señor. Oras na po natin eksakto. Ay, hindi pala eksakto, alas 7. Alas 7:02 ang ating oras sa Tops Radio at sa buong Pilipinas.
1: Yes.
0: Morning po. Good morning, po. Uncle.
1: Yes, good morning, Onim.
0: Morning. Medyo puyat ako.
1: Medyo puyat ka? Bakit?
0: Medyo maaga ako nagising.
1: Maaga
0: ako natulog. Mga alas 8 pasado nung natulog ako eh.
1: Mm.
0: Tulog gano ba? Tulog pagod ba? Tapos, nagising ako. Mm. Alauna. Alauna.
1: 8. O balikon lang ah. 4 hours.
0: Oo.
1: Oh.
0: Pero natulog din lang ulit ako.
1: Oh.
0: Pero nag-duty ako kagabi at ang alauna.
1: Bakit?
0: Nag-duty ako.
1: Anong ginawa mo?
0: Ha?
1: Anong ginawa mo?
0: Nag-duty.
1: Ano ang ginawa mo sa duty?
0: Nag-duty.
1: Nang damay ka pa noon eh. Nang damay ka.
0: Nag-duty ako. Ano ka ba?
1: Come on, girl, gigising talaga lahat ng kalamnan mo niyan.
0: Duty sa asawa.
1: Natutulog yung tao, dinamay mo pa eh, no?
0: Alas 7:03 ang ating oras. And then natulog din lang ako after that. Mga...
1: Pampatulog.
0: Pampatulog ulit, ganyan. Nagising ako alas 5 na. Alas 5 pasado na. Magandang umaga sa mga katulad kong may duty kagabi!
1: Apo?
0: Pangit duty.
1: Iba na ang term ngayon, duty na ngayon, duty.
0: Akala mo nag-duty ako ng security guard.
1: Kala ko naman.
0: Kala mo wala yung guard natin. Wala yung guard talaga natin kagabi.
1: Iba, ah?
0: Wala yung guard sa ano, sa Sterling.
1: Bakit?
0: Ewan ko, tatlong beses na yan ginawa na basta hindi na lang sumasagot sa tawag ni Kuya JR. Hindi na lang sumasagot sa tawag, tapos basta hindi na lang basta hindi na lang pumapasok. Kaya ang nagjo-duty si Kuya anong pangalan nung maliit? Si Kuya Liit. Tapos si Kuya JR dito nagjo-duty sa main campus. Pati guard ngayon, wala na rin matinong mag-ano. Mahirap din maghanap ng guard ngayon. My God! Mahirap maghanap ng teachers, mahirap maghanap ng opisina, trabahador sa opisina. Mahirap maghanap ng utility o janitor, mahirap din maghanap ng security guard. Sariling mundo, ga.
1: Ano?
0: Bibihira ka lang makahanap ng katulad ni Kuya JR na secure. Si Kuya JR, ilang taon na niya? Mahigit 10 taon na niya?
1: Mga 14 years na yata noon eh.
0: 14 years na? Grabe si Kuya JR. Maganda umaga sa lahat po ng mga nasa palengke. Thank you! Sa laging pakikinig ng Tops Radio, maganda umaga. At kamusta naman po ang mga benta ninyo? Okay ba? Mababa na ulit ang presyohan ng gasolina ngayon ah. Sana medyo bababa na rin ang presyohan ng mga pangunahing bilihin. Yung mga tinatawag nilang mga basic commodities kung tawagin. Bumaba ng 11 piso. 11 pesos. Ang petroleum, ang diesel. Yun. Napansin mo ba kung bumaba din dito? Hindi ko napansin.
1: Parang medyo.
0: Kasi dapat 5 to 11 pesos ang ibinaba. Kung halimbawa minimum lang o di 5 pesos, bumaba man lang ng 5 pesos ngayon. Uy, sana nga.
1: Siya pa, no?
0: Siya pa yun. Malaki yun. Kaya afford na ulit ang gumala-gala maski dala ang mga de-diesel na sasakyan. Pwede na ulit mamasyal. Oy, sikat na sikat yung pasyalan sa ano ha, sa San Guillermo ha.
1: Ayun bago.
0: Yung Circles, ano yan? Tama ba?
1: Circle Garden.
0: Circles Garden and Resort. Tama ba yung pangalan? Magandang balita yan. Kahit papaano eh merong pasyalan dito sa Isabela. Congratulations naman. Congratulations kung sino man ang nakaisip niyan ay very, very, very good. Very, very good. Hindi na kailangan lumayo ang ating mga kababayan at yung mga taga-ibang lugar naman ang dumadayo sa Isabela o sa dyan sa San Guillermo. Congratulations! Isang lugar na medyo akala mo ay natutulog pero may mangyayari palang maganda, no? Good news yan!
1: Maganda na rin dyan sa San Guillermo eh.
0: Ang ganda. Tapos maraming ano, maganda yung kanyang dancing fountain. Yung water fountain. Tapos maluwang ha? Kung totoo yung sinasabi sa social media, 12 hectares daw.
1: Ah, maluwang.
0: Luwang yun. Magandang umaga sa lahat po ng mga nakikinig na mga magulang na gustong mag-enroll sa Top Achievers Private School Incorporated. Tapos na ang enrollment noong June 15, pero pwede pa rin po humabol mag-enroll. Ang ating klase ay gaganapin sa
1: August 3 pa,
0: oh. Matagal-tagal pa.
1: Malapit na yan, no name.
0: Malapit na, matagal pa yan, mahigit isang buwan pa yan. Mahigit isang buwan pa, isa't kalahating buwan pa. Ang ating kulang-kulang, ang ating rest day. Rest day nyo, pero kami, ang dami pa namin pinagkakaabalahan. Basta, i-enjoy nyo lang mga Topsians ang mga bagay-bagay habang kayo ay nasa bakasyon pa lamang. Kasi pag pasukan na naman yan, matindi na naman yan.
1: Yes. Ako na naman. Palaban.
0: Classmate, meron lang akong babasahin. I-share ko lang sa inyo ha. Ito ay isang paskil sa social media. Ipaskil ko lang sa inyo para sa... Para naman medyo maramdaman nyo ang saloobin
1: oy
0: ng mga guro. Dito tayo. Pakinggan mo mabuti, Mr. M, ha?
1: Okay.
0: Para kung halimbawa magkakaroon ka ng pamilya, magkakaroon ka ng anak, alam mo na dapat kung ano ang gagawin o saloobin ng isang guro. Basahin ko, ha? Sabi ng isang paskil. Ito ay paskil ni Galawang Francisco. Siya po isang guro, classmate. May nahuli akong nangongopya habang kami ay nasa pagsusulit. Hindi ko nasinita, baka matroma. May nagdadaldalan habang exam at habang lecture, hinayaan ko na lang, baka sasabihan akong abusive. Yun. May naglalakad-lakad lang parang nasa mall. Gusto ko sanang singhalan. Ano yung singhalan? Pigilan?
1: Hindi ko alam kung ano yung singhalan eh.
0: Kaso baka magka-anxiety. Yeah. May nagsisigawan pa. Pero wag nang sitain. Baka child abuse na yan. Gusto ko sanang punitin yung kodiko ng isang estudyante. Pero baka magsumbong. Baka mag-viral. Baka magka-depresyon. So ayun, ngumiti na lang ako. Ganyan na talaga ngayon. Mga bata, masyadong marupok. At bakit? Kasi batas mismo ang nagtuturo sa kanila na magiging entitled. Ang bigat, no? Teacher ka, hindi ka second parent. Robot ka, hindi ka pwedeng magalit, hindi pwedeng magdisiplina. Pero gusto nila, ikaw pa rin magtuturo ng values. Values education. E paano kapag pinagsabihan mo, violation na at child abuse na. Kapag pinagalitan mo, mental damage na raw. Kaya huwag tayong magugulat. 5 to 10 years from now, we'll have a generation that is entitled, fragile, and loud pero allergic sa correction. Gusto niyo ng child protection? Eh teacher, may protection ba? Kung second teacher talaga ang mga guro, bakit kami bawal magdisiplina? Second parent ba ang takot? Ano daw? Second parent ba ang takot sa estudyante? Ang mga batang 80s at 90s, luhod sa asin, luhod sa munggo. Oh, nagliparan na chok, nababato ng eraser, pero tumitibay, lumalaban. Pero ngayon, mga estudyante, masermonan mo lang, may breakdown na. Hello sa mga estudyante. Hello, Pilipinas. Good luck sa future. Woo! Ang tindi ng isinulat ni Mr. Francisco. Anong opinion niya, classmate? Totoo ba sinasabi niya? Diba, Mr. M, kapag tayo ay may seminar sa mga teachers, anong sinasabi ni Doc Mike? Ang sinasabi lang ni Doc Mike ay, kapag may batang naiinis na kayo, tumalikod na lang kayo sa inyong mga wall. tumingin sa walling at agngaritngot latan. Sa wall nyo,
1: ibalin
0: ang iyong masamang pagtingin. Ang iyong sakit ng loob. Huwag mo nang sitain. Hayaan mo na lang. Kung nakaka-disturb na sa klase, itawag mo na lang sa admin. Ganun na yung naging practice namin ngayon sa totoong buhay. Mas maganda sa ano eh. Mas maganda noong panahon namin.
1: Anong kwan?
0: Yung binabato kami ng chok.
1: Oh?
0: Binabato kami ng eraser pag hindi nakikinig.
1: Mm.
0: Oh. Tapos yung pinapatayo kami sa classroom. Pinapatayo tapos matagal kang nakatayo. Yung mga kasama mo ay kumakain na. Yung kasama mo ay nagmimirienda na. Ikaw nakatayo pa rin. Oh, kung anak ko talaga, kung ngayong panahon na to, gusto ko talaga yun. Yung may punishment yung ginagawa ng mga estudyante. Pero maski gusto ko, hindi namin magawa basta-basta, hindi naman bawal naman kasi. Kaya marami talaga estudyante na hindi nakikinig pag ongoing ang exam. Nahuli mo na nga, huling-huli mo nga yung kodi ko, huling-huli mo na nga na nangungodi ko, sasabihin mo lang, excuse me, okay na yan, akin na yung papel mo, tapos ka na. Ganun lang. Nung panahon namin, pag nahuli kang nangodi ko, naku, ibabagsak ka. Ibabagsak. Ganun, lalong-lalo na nung college namin. Pag nahuli ka, sasabihin ng profesor, unang araw pa lang sasabihin niya, pag nahuli kong may nag-cheat sa aking exam, asahan nyo, 5 ka agad yan. Ganun sila eh. Ngayon, kapag nang 5 sila, yung parent pang magko-complain kung paano naging 5, kung paano computation at nagiging 5. Diba?
1: Grabe.
0: Sasabihin nila na, meron naman siyang exam na naipasa ha. Meron naman siyang naipasa na ganito, ganyan. E nung panahon namin, Mr. M, maski matataas yung score mo sa mga ibang mga exam, the fact na nag-kodiko ka, 5 ka kaagad. Oh, ganun talaga yun. At naiintindihan namin lahat yun. Kaya hindi kami pwede mangodiko. Hindi kami basta-bastang yung exam. Yung may kodiko ka, ganyan. Yung gagawa ka ng maglilik ka ng mga exam, ganyan. Walang ganun nung araw. Pero ngayon, kung nahuli ang anak mo, maalala ko tuloy isang ano, isang doktor. Mm. Oh, doktor to, real life to, real situation to. Mm. Isang doktor na nagpaaral sa Taps Alicia.
1: Ano nangyari?
0: Nahuli yung anak niya, senior high school yung anak niya.
1: Mm.
0: Nahuli yung anak niya na nagkodiko.
1: Mm.
0: Mm. Cheating. Tapos pumunta yung ano, pumunta yung doktor mismo, yung doktor na babae yun, na babaeng doktor.
1: Mm-mm.
0: Doctor of medicine, ha, doctor of medicine yung tinutukoy ko. Alam mo ko ano yung term niya? Nakwento ko na to sa radyo nung kasagsagan ng issue eh. Alam mo ko anong term niya?
1: Anong term niya?
0: Lahat din naman tayo nangodiko. Oh, yun na sabi niya sa office. Lahat din naman tayo ng ODICO. Lahat din naman tayo. Lahat naman tayong kahit sinong estudyante ng ODICO. So, bakit nyo isususpend?
1: What?
0: yun ang justification niya. Lahat tayo ng ODICO. Para na rin niyang sinabi sa anak niya na pwede lang mang ODICO. Okay lang yan.
1: Oh. What the...
0: Okay si doktora. Kapelo ka doktora. Kung ano bang term na pwede ko sabihin sa iyo maliban sa salitang konsentidor? Ang pwede kong itawag sa iyo ay ala kang hiya. Ay nako. Diba? Ang pangit yung ganyan. Pinatawag ka ng school dahil yung anak mo inangodiko. Tapos merong disciplinary action na gagawin sa anak mo. Isususpend yun eh. Towards the end of the school year na yun eh. Pero ang sabi ng anak, ng doktor ay lahat tayo ay nangodiko. So bakit nyo isuspend? In-explain namin na ano, na mabigat ang violation kapag ito ay cheating sa exam. Tapos ang nangyari pa, sa opisina nila sinabi yun. Sa opisina niya sinabi, yan sa admin office.
1: Mm.
0: So, ang ginawa niya, parang gusto niya na ako ang makausap niya. Di tinawagan ko sa telepono. sabi ko sa kanya, suspension po yun. Kung hindi kayo papayag sa suspension, eh wala na ako dun. Iyak-iyak pa yung doktora na yun sa akin. Iyak-iyak pa sa telepono. Kasi sinata ko, bakit mo sasabihin yung ganyan sa admin? Bakit mo sasabihin yung ganyang salita sa harapan ng anak mo? Bakit mo sasabihin yung ganong salita? Lahat sabi naman tayo ng ODICO, sabi niya. So bakit niya isususpend? Ay nako. Basta kami nung araw pag nasuspend kami, ay pag nang-ODICO kami, ay nako, malaking problema yan. Masingko ka kaagad kung sa college. Kung sa high school naman, kung nahuli ka na nag-cheat, alam mong ginagawa sa amin, kami yung naglilinis doon sa oval.
1: Ay, ganun?
0: Kami naglilinis sa oval. Tapos,
1: parang community service.
0: Parang community service sa school. Mm. Kami naglilinis sa oval. Ang ginagawa pa namin ni, alam mo yung ano, yung magdilig ng halaman. Ganyan, ginagawa namin yun. Kung hindi mo gagawin, di tuluyan kanilang hindi papapasukin sa classroom.
1: Parang kung NSTP yan ha?
0: O, parang ganun ang ginagawa namin nung high school kami. Okay, okay. Kaya huwag kayong magtaka mga classmate kung bakit ang anak nyo ay masyadong mahina, kulang sa disiplina, walang respeto. Marami sa kanila ay hindi marunong rumespeto sa mga guro. Dahil kayo mismo, iba ang tinuturo ninyo. Dapat kasi ang ituturo nyo sa mga anak nyo ay kung paano rumespeto. Ituro nyo sana akong kung ituro nyo sana kung ano ang role ng teacher na hindi yung sasabihin nyo na alam mo ibang mga parents kasi Mr. M.
2: Mm.
0: Oh, if your teacher did something to you, you tell me, ha? Huh? Mm. You tell to daddy if your teacher did something to you. If your classmate did something to you, you tell your daddy. Ganun kayo eh, no? Ay, nako, Diyos ko po mahabagin, no? Isipin nyo mabuti. Ang bata eh hindi namamatay sa disiplina. My goodness, oh. Sige, bahala na kayo mag-isip. Basta sa amin lang ay, baka pwede naman, disiplinahan ninyo ninyong, no, ninyo, ano daw? Disiplinahan ninyo ang inyong mga anak.
2: Yes.
0: Yun lang yun. Okidoki?
2: Tama.
0: Okidoki. Kami magpapaalam na classmate at siyempre, as usual, ang dami naming trabaho. Paalam ka na, Mr. Rapp.
1: Okay. Magpapaalam yung pinakasinis at pinakalaw din sa balat ng radyo. Wala na bang yung lingkod? Mr. M.
0: Nakita ko tong bill ng isel ko. Pasneya, bakit negative 7,000 lang ako ngayon kung kailan naman walang estudyante, bakit negative 7,000 lang ang na-generate ko? Ang init-init nitong mga nakaraan, di ba?
2: Mm.
0: Oh, ewan ko.
1: Saan niya?
0: Diyan, sa senior high school.
1: Senior high.
0: May binago na naman ba? Oh, negative 280 na lang ako ngayon. Walang na-generate. Ano ba yan? Bye-bye! Ito na si DJ Nonem!

0: update ko, nakita message mo, Engineer Mario ng NTC. Good morning! Ihabol ko lang. Sabi niya, napatayo at nabato din ako sa classroom pero mas na-disiplina tayo noon, sabi ni Engineer Mario. Good morning, Engineer Mario. Si Doc Ray din, sabi niya, hindi pwedeng maging academician yung doctor na yan. Nangungodi ko lang ang anak niya. Ano daw? Nangungodi ko lang siguro yan noong doktor siya. Ewan ko lang. Hindi siya smart, sabi.
1: I feel alright.
0: Kaya hindi rin smart yung anak, sabi ni Doc Ray. Ay. Good morning sa lahat po naman nakikinig ngayon. Tutok lang sa Tops Radio.
2: Ang halugdae!

0: Konting impormasyon, classmate. Alam mo ba ang TAPS ay hindi naniningil ng kung ano-anong dagdag gastos para sa mga magulang? Basta kung ano ang napag-usapan na babayaran noong enrollment period, yun na. Walang hidden fees, ika nga.
1: In my class, I don't want to hear you speaking Tagalog. Is that clear?
2: Yes, ma'am.
1: Okay, let me know your name first. What's your name?
2: My name is Early Seven Strikeland Neverbrook.
1: Wow! Are you Pilam?
2: No, ma'am. It's the English term for my real name, Agapito Hampaslupa Dimagiba.
1: Ah, yun lang!

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Sino sa inyo nakakita sa aksidente?
2: Ako po, sir.
1: Eh, nakuha mo ba yung plate number ng sasakyan?
2: Eh, hindi po, sir. Nakatornilyo po kasi.
1: Ah, eh, yun lang.

0: naman sira ang relos po.
1: Pero bakit kung minsan laging late?
0: Kung minsan naman, laging maaga.
1: Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras.
0: Itama na ang relos mo.
2: Philippine Standard Time. It's now 8 o'clock.